0: sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan. Hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
1: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
2: Happy 42 together years!
1: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
2: GV99.1.
1: Will make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
2: This is your number one good vibe station, GV99.1.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang, ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo, eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
4: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Delivery! Maria Jose?
2: Akin yan? Ang laki ng box!
1: Surprise!
2: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
1: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
2: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
3: I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app today.
4: Kavibes, advertise.
5: Huh? Advertise?
4: Yes, advertise with us. May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong Kavibes araw-araw. Advertise with GV 99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
6: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
7: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
8: Talaga lang, ha?
7: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
8: Sandali, hindi pa ako tapos.
7: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
8: Thank you so much, Amen!
7: Nakakalungkot.
9: Grabe kayo, eh.
7: Minsan,
8: akala ko ba, baby mo ko?
7: Nakakatakot.
9: Huwag mo nang isipin yun.
7: Minsan, nasa taas.
10: Lahat ng araw sa inyo.
7: At minsan,
11: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
7: Nasa ibaba.
12: Oh, sinabi mo pa.
7: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

sana po ay medyo nakaka-recover tayo kahit paano, pinasilip sa atin ang araw. Nakapaglaba. Oo, sabi nga nila humina daw ang supply ng tubig kahapon kasi sabay-sabay naglalaba ang mga nanay. Sinamantala talaga. Oo naman. At sana po ay okay lang kayo. Yes, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Dito sa inyong programang nakikinig, nagpapayo, walang judgment. Ang programa ng inyong safe space. Tita Nanay Time. Yan, samahan niyo ako hanggang mamaya, 3 p.m. Oy, chat nyo naman sa akin ano mga ulam nyo, mga text nyo po sa amin. Oo, gutumin nyo ako. At kung kayo ay mga may rewind weekend songs, ayan, at mga pa-shoutout, you can text me sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Norberto, ano ang tanghalian natin? Alam ko, nakikinig ka. At syempre, hello sa inyong lahat, mga ka-vibes natin ngayon. Sabado. Well, it's a long weekend because holiday yesterday. 4th to 3rd. Ayan, ang Ninoy Aquino. Memorabilia ba? Ano ba? Yung pagkamatay po ng dating senador Benigno Simeon Aquino. Or Ninoy Aquino. Yung tama ba yung phrase na your country is worth dying for? Di ano, gumagawa ako ng mga quote dito. Doc sure. Parang ganun. The Filipino is worth fighting for. Yan, ayun, naalala ko na. Talaga nga ba? Is this country is really worth fighting for? Sana nga, narinig ko kanina sa pinapakinggan kong balita. Dapat daw, ang eleksyon ay itaon natin na buwan ng August. O kaya, July. Bakit? Para, kapag ganitong malakas ang bagyo, may habag at bumabaha, maaalala natin ang kanilang mga flood control. Ayan. So, medyo okay-okay tayo makapag-isip-isip kung sino ba ang nararapat na iluklok.

0: May point ba ako doon, mga ka-vibes? Anyway, 12:30 na po ng hapon. Oh, ng tanghali. At mamaya, i-ready nyo na ha. O, kung sino ang gusto nyong i-dibre sa merienda, order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Uy, follow nyo kami sa mga social media accounts, mga ka-vibes ha. Sa X and Instagram at GV991. Of course, aming YouTube channel, it's GV99.1, your good vibe station. At kapag kayo po ay subscriber ng Signal TV, mapapakinggan nyo kami sa channel 306. Of course, you can listen to us 24/7, anytime, anywhere. Just download the MixLR app or Mixler app and Radio Garden app. Search GV99.1. Hello kay Junior Pilios. Ako, ayan, sabi ko na nga eh, nakikinig siya via MixLR or Mixler. Sabi ni Junior Pilios. Good afternoon po, listening from Arayat po. Pa-shoutout naman sa mga sa Pilios family. Hello sa mga taga-Arayat. Okay pa ba kayo dyan? And thank you for listening. Ingat po kayo. Humupa na ba? May bahaba dyan sa Arayat? And of course, mga ka-vibes, you can also follow us aming TikTok account sa GV991FM. At mamaya live na live po tayo sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. Sabi ni, rewind weekend tayo ngayon, Junior Pilios. Oh, pwede daw bang mag-request ng kanta by Nayobi, Bea? Mamaya, pa-line up ko na lang kay DJ Gandara. Kasi alam nyo naman, tita nanay time to. So mga tita, tito feels your rewind weekend songs, Dancing Queen! Junior, oo, isip ka ng ibang song. Basta rewind weekend. Pero sige, pa-line up natin later yan. Alright mga ka-vibes, 12:33. So mag-OPM muna tayo, no? Isang chill music from the songbird, Regine de Velasquez. You Are My Song. This is your nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Sa programang Tita Nanay Time, making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your good vibes.
1: OPM naman.
2: OPM naman.

0: At tayo po'y nagbabalik. 1:25 in the afternoon. At live na po tayo sa ating Facebook page. Sa www.facebook.com/GVN991. At kayo ay nakikinig sa inyo nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Kumusta po kayo? Isang magandang hapon. At sana po'y okay na okay lang kayo, mga ka-vibes. At syempre, ito pa rin ang inyong programang Nakikinig, Nagpapayo, ang programang Walang Judgment, ang programang inyong safe space, Tita Nanay Time. Shoutout lang sa kanina pa ako pinapatawa, ang aking miss na best friend, ang aking may loves, and Gang Kwangko. Hi, my loves. I miss you. At kung wala pa kayong maisip na inyong merienda later, order na from any branch of Delish Cheese Dough Pizza. For as low as 229 pesos, open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza. Uy, basahin muna natin yung mga messages ng ating mga ka-vibes dito sa ating text line. Sabi ni Gretchen, good afternoon DJ Amir, pakiplay nyo naman po ang Invisible Man by 98 Degrees. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Wala naman kay 3016, hi DJ Amir, pwede bang mag-request ng Forever by Damage? Salamat po. Mula naman kay 6528, good afternoon po DJ Amir, pabati naman ako sa nagagandahang tagasakay ko po, lalo na po sa driver naming cute, thank you. Ayan, 6528, hello sa inyo mga nakasakay dyan at sa driver ninyong cute. Sana lahat ng driver cute na sweet lover pa. Sabi ni Norberto, good afternoon DJ Amir, muntik na akong mabulunan, nabigla ako kumakain po kami, biglang binanggit ang pangalan ko. Hindi ako makaligtas kay DJ Amir. Sinigang na bangus po ang ulam namin DJ, tsaka pritong galunggong. Hindi ko po kinain yung galunggong, naawa kasi ako. Ikaw ba naman ang iprito, hindi ka masaktan? Salamat po. Uy, Norberto ha? Ang sarap na lunch mo. Sakto sa panahon. Ayan. Sarap talaga pag ganitong panahon. Yung masabaw. Ayan, mainit. Kaya kung meron pa kayong mga song request, mga ka-vibes, pa-shoutout, i-text yung lamang ako sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At nagpapa-shoutout si Kuya Sunny. Yan. Kuya Sunny Lozano. Shoutout 73rd years old birthday, Salvador Lozano from Lozano family. At sa makulit kong anak na si Kate Winslet Lozano, aka Moana. Hello sa'yo, Moana. And syempre, kay Kuya Sunny, happy birthday kay Mr. Salvador Lozano. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo po. Ayan, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: Ayan, enjoy nyo po ang inyong birthday. Siyempre, ano pa ba? Sino pa ba yung mga nagbo-birthday? Uy, belated happy birthday pala kahapon sa aking anak-anakan dyan sa office ni Yali Yalong. Happy birthday, Nia. From your mommy. Mommy too. And happy birthday kay Nia. Sa lahat po nang nagbo-birthday ng August 21. Kahapon. At syempre, yung mga nagbe-birthday ngayon, August 22. Happy birthday po sa inyo. Ay, happy birthday po kay Ma'am Cherry. Ma'am Cherry Manalo. And yesterday, kay Engineer V. Yalong. Hindi man kita nabati, Engineer, pero shoutout kita dito. O, diba, bongga ka?
1: Happy birthday!
0: Happy birthday din kay Lola Prosy Bucanig. Ayan. Ayan. At kay Robby Munoz. Today, happy, happy birthday. Yesterday, happy birthday din sa aking pinsan, Rina Ramos Reyes Castaneda. Related din pala kahapon kay Ma Maria Sunshine Oliva Feliciano. At syempre kahapon din po, happy birthday din kay happy 40th birthday, Ma'am Patricia Mamangon Mercado. At birthday din kahapon ni Sunshine, ayan, Mark Aviado Bagamas Bad. Happy birthday, ang dami nagbe-birthday kahapon, taray. At happy birthday din belated kay Ate Marife Makayanan. At Marilyn Makayanan, kambal kasi sila. Ayan, aka feeling niya siya daw si Janice de Belen. O, oh, diba? Siya po ang aming yaya, nani. Wow, nani. Shala. May yaya si DJ Amir noon. Hindi po, ano kasi sila noon? Parang kasakasama namin sa bahay. Mga dalaga pa sila noon, bata kami. Yan. At syempre bukas, advance ko na, pero babatiin ko pa rin bukas tong aking pinsan, Ann Arquero. Ayan, Ann, happy birthday. At bukas, uy, birthday din pala bukas ni Lance. O, siya bang tech ko bukas? Uy, Lance, kung papasok ka bukas at ikaw ang tech, baka naman, birthday mo pala bukas. Hindi naman siguro to absent, ano, MP. Birthday pala bukas ni Lance, ha? Baka naman magdala ka pa ng pansit, Lance. Baka naman papansit ka pa. Kung naririnig ka namin dito, ay naririnig mo kami dito, baka naman, Lance. Oh, samahan mo na rin yan ng soft drinks, di ba? Para may panulak. Ayan, alam mo sila po na nababirthday ngayon. Happy, happy birthday po sa inyong lahat.
1: Happy birthday!
0: Uy, ano ba yung topic natin today? Ay, nako, itong tanong. Itong POV ng inyong titang ina. Kayo ba ay team second chance o team once a cheater, always a cheater? Ayan na. Uy, walang judgment to, ah. Hindi ko kayo judge. Bahala kayo dyan, di ba? Ayan mga ka-vibes, yun po ang pag-uusapan natin mamaya. Kung kayo po ay may mga nais i-share sa ating topic, kayo ba ay team second chance? O team once a cheater, always a cheater? Share nyo na yan sa akin, ha? Pwede kayong mag-message sa aming text line or mag-message dito sa aming comment section sa ating Facebook Live. O sabi ni Norberto, DJ Amir, hihingi po ako ng advice. May kapitbahay po kami na medyo malakas ang trip. Kinumpronta po niya ako. Pangit daw ako. Hindi naman ako nasaktan sa sinabi niya eh. Nasaktan ako kasi mas pangit siya sa akin. Okay lang po bang ilublub ko siya sa baha? Eh, nasa sa'yo yan, Norberto. Ganito yan. Huwag mo nang patulan. Eh, feeling mo naman pala mas pogi ka sa kanya, di ba? O mas pangit siya sa'yo ayon sa'yo. Huwag mo nang patulan. Hayaan mo na. Kung pangit na pangit siya sa'yo, eh baka pakiramdam niya ay gwapo siya. O di, hayaan mo na. Opinyon niya yun eh. Diba? Yun ang tingin niya sa sarili niya. So, hayaan mo na. Huwag ka na magalit. Basta alam mo sa sarili mo na mas pangit siya sa'yo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Huwag tayong mag-aaway. Peace lang, peace. bawal lang ano, bawal lang nagagalit Norberto. Baka mas pumangit ka lalo kapag nagalit ka pat napikon, 'di ba? Yaman na 'yun, okay lang 'yan, oh. Hello kay Nelly Solana Paulino. Hello po Ate Nelly. Wala naman kay Criselda Perico Garbo. Good afternoon po, pakibati po ang mga Marcy ko. Ayan, Carlota Tulabot. Oh, sino pa to? Teka lang, ah. Ano ba yan? Ruby de la Peña Timbol, Remy Victoria Ginto. Hello sa mga tropa mo, Ma'am Criselda Garbo. Ayan, hello po. Hello din kay Tata. Hello Tata Magat Laryosa. Yan mga ka-vibes, yan ang ating topic this afternoon. Kung kayo po ay may nais i-share sa ating pinag-uusapan, aba eh, message na kayo sa ating comment section. At syempre, text na lamang po ako sa ating text line. Ayan. Sabi ni Poging Transporter na si Nino, maulang tanghali ang aming titang ina ng bayan, DJ Amir. Pa-shoutout po sa lahat ng TNVS driver dyan. Pa-play po ng Halukay Ube by Sex Bomb. So ayun na nga, may isang relationship debate tayo ngayon na alam ko may mga ano kayo dyan, take. Second chance ba o once a cheater, always a cheater? Kapag ba nagkamali ang taong mahal mo, sapat ba ang sorry lang para bigyan siya ulit ng pagkakataon? O may mga pagkakamali na hindi na dapat binibigyan ng second chance. O. Kaya mga ka-vibes, dahil ngayon, yan ang ating topic. Hindi lang puso ang pag-uusapan natin. Kasama na dyan ang tiwala, forgiveness, boundaries, self-respect at higit sa lahat ang inyong self-worth. Laging may debate dito eh, pag ito pinag-uusapan mga ka-vibes. Kaya pag-usapan natin yan. Ang cheating ba ay mistake o choice? Alam ninyo mga ka-vibes, mga nakchi, iba ang pagkakamali sa paulit-ulit na pagpili. Minsan sinasabi natin na, "Di, nagkamali lang naman siya." Pero ang tanong, ilang beses bang nagkamali? O pattern na yan? Yan, ha? Because cheating isn't just about the act itself. It is also about lies, secrecy, betrayal, and the decision to break the trust of someone who believed in you. Yan na, ang tanong dyan, ilang beses bang nag-cheat? Ilang beses bang nagkamali? Baka naman paulit-ulit na yan, ka-vibes. Kapag sinabing, pag minsan nangyari, sige, mistake. Okay, sige, fine. Pero kapag paulit-ulit na siya, pattern na siya, it's a choice. Well, mga ka-vibes, can people really change? Lagi ko nga sinasabi, feelings change, people change. Pero hindi naman natin pwedeng sabihin na habang buhay na lang na cheater ang isang tao. Yes, people can change, diba? It's for the better or for the worse. Mamili ka na lang. Diba? Pero mga ka-vibes, change is not proven by promises. It is proven by consistent behavior. Hindi sapat po yung hindi na mauulit, ha? Ang tanong, ano ang ginagawa mo para siguradong hindi na ito mauulit? Sasabihin ng iba, hindi na ako aamin. Sa susunod, hindi na ako magpapahuli. Inuulit din. tanong. Ayan. May accountability ba? May transparency. Ayan. May genuine remorse. May effort ba na ayusin ang nasira? Ayan. Yan ang mga dapat tanongin nyo sa sarili nyo, mga ka-vibes. Kung binibigyan nyo pa ng benefit of the doubt itong mga o itong nanloko sa'yo o nag-cheat sa'yo. Well, mga ka-vibes, forgiveness doesn't automatically mean reconciliation. Ito ang gustong ipaalala ng inyong titang ina na parang sumasakit ang mga nerve ko sa labi. Gout yarn. Malamig eh. Well, mga ka-vibes, you can forgive someone without taking them back. Yan ang minsan masakit na katotohanan. Ang forgiveness po ay para gumaan ang puso mo. Actually. Pero yung reconciliation, kailangan mo nang maibalik natin tong tiwalang nasira at nawala. Dahil ang trust, mga ka-vibes, hindi yan instant noodles. Diba? Hindi yan na 3 minutes, ready na. Pwede na ulit. Minsan buwan, minsan taon, minsan nga hindi na bumabalik. At saka minsan, alam nyo, marami dong nagtatanong na, oh, pinatawad niya nga ako sa naging pagkakamali ko kasi nag-cheat ako sa kanya. Kaya lang tuwing mag-aaway kami, lagi na lang niya yung binabalik. O di minsan, di pala minsan. Eh di ganun din yun, di ba? Well, second chance is not the same as unlimited chances. Alam nyo, okay lang naman magbigay ng second chance. Pero wag nating gawing lifetime ang pagbibigay ng second chance kasi po hindi ito membership. Kung paulit-ulit na po yung betrayal, paulit-ulit na rin ang forgiveness, pero walang nagbabago, maybe you're no longer giving a second chance. You're simply giving permission for the same behavior to continue. Ask yourself, mga ka-vibes, oh, why am I giving another chance? Ba't mo ba binibigyan ng chance itong taong sinaktan ka? Dahil ba mahal mo siya? Dahil mahal! Mahal na mahal ko siya! Ganon! Dahil ba ayaw mong masayang yung pinagsamahan ninyo? Like years na kayo, di ba? Dahil ba meron kayong mga anak? O dahil talagang nakita mong nagbago siya? Yan, no? Alam mo, importanteng nalalaman natin yung mga reason. Bakit nat, mga reasons, bakit kailangan nating bigyan ang taong mahal nating nakasakit sa atin at nang loko sa atin ng second chance, mga ka-vibes. Because sometimes we don't stay because the relationship is healthy. We stay because we're afraid of what life will look like without it. Malinaw yun, mga ka-vibes. Sige, ayan. At ang oras natin ay 1:44 na po ng hapon. Sige, tingnan natin yung mga ano. Ah, mula naman kay Hans Balbuena de la Vega. Maya paaba kay Kayungan, DJ Amir. Pa-request po ng Sana Dalawa Ang Puso Ko. Wow. By Jano Gibson. Shoutout kay Tikyo Santos, Eme Lopez at Bebeng Irinia of Purok Uno, Liwayway, Santa Rosa, Nueva Ecija. Uy, hello sa inyo dyan sa Purok 1 of Purok Uno, Liwayway, Santa Rosa, Nueva Ecija. Ayan, eh, patugtugin natin mamaya yung Sana Dalawa Ang Puso Ko. Ayan, ayan, maliwanag na para sa mga cheater. Naniniwala ba kayo mga ka-vibes na kayang magmahal ng puso 2 times? Ay nako, sabi ni Norberto, ako po DJ Amir, madali ako magpatawad. Kapag humingi po ng sorry ang kapwa ko, pagbibigyan ko, but there is a big but. B-U-T, ha? Ayan, hahanap ako sa kanya ng pruweba na totoo ang sorry niya. Kapag niloloko po niya ako at walang totoo sa sorry niya, magpapanggap na lang akong naniniwala po ako sa kanya. By the way, DJ Amir, ang motto ko po nung estudyante ako ay, it is better to cheat than to repeat. Salamat po. Sa iba naman yon. Uy, alam nyo, any form of cheating is still wrong. Oo, tandaan nyo yan. Kahit ano pa yan, mali yun. O talaga, Norberto. Mamaya turo mo pa yan sa mga estudyante. And, eto na nga. Second chance should have boundaries. Alam nyo mga ka-vibes, kung bibigyan nyo ng second chance, hindi ibig sabihin ay wala na itong consequence. Dapat may boundaries na, may accountability, may rebuilding of trust, at may mga non-negotiables. Because giving someone another chance doesn't mean giving them another chance to hurt you. Ayan. Malinaw yan, ha? Oo, klaro yun, no? Oo, yan. Ay, batiin ko lang yung boss ko. Ayan, oo. Binatiin na kita, my loves, no? And syempre, batiin ko lang boss ko, Boss Josephine B. Tanglaw. Hello sa'yo, boss. Salamat naman sa pahinga for today's video. And of course, hello kay Ma'am Elsie. Ayan. O kay Manager Miko So. Sino pa? Ay, oo. Syempre kay Ma Friend Dawn, kay Febby, kay Nia. Belated happy birthday again, nak. And syempre kay Maring Shasha. Sir Richmond. Ayan, Ma'am Hides, Ma'am Shello. Mga kasama natin sa admin. Ay, hello pala kay Ivy. Ayan, hi, Ivy. Ayan, binati ulit kita. At saka, syempre, kay Basti, ang anak ni Sheila. Sheila Joy David at ni Kuya Migs. Ayan, hello sa inyo. Syempre, mga masisipag kong kasama dyan, mga solo parent dyan. Ma'am Agata, ay Mother Elisa, Mother Noemi. Oo, ayan si Ma'am Mayet, Mother Mayet, Ma'am Anna. Siyempre, yung masisipag na mga piloto dyan, lalong-lalo na si Kuya Bong. Ayan, Kuya Bong, Kuya Sunny, Rosby. Ay, yung mga masisipag din naming mga DR boys. O, ayan, Milbert, Milen. Ay, si Sammy, get well soon. Siyempre kay Marvin, Mama Cell and Mama Sha, Ma'am Cell and Mama Lou. Ayan, sa inyong lahat dyan, ang mga masisipag namin mga kasama sa trabaho, Kuya Lito, Kuya Noli, Kuya Bobby. Ayan, o, Amy, sino pa? O, yung mga social workers na masisipag, siyempre, wala nang iba pa. Ay, naku, nagpapabati nga pala yung mga tita ko dyan sa Manila at sa Binyan, Laguna. Lalong-lalo na si Tita Bebe na nag-birthday noong August 7. Tama ba? August 7 o August 16? Ayan, happy birthday kay Tita Bebe, belated again. 80th birthday. Sabi niya, i-shout out mo naman ako at gandahan mo mga sasabihin mo. Wow. Napaka-demanding. Ay, Tita Bebe, ingat po kayo dyan lagi. Oo, yan. Si Ate Shella, Ate Jenny, Kuya Topet, Ate Jinky, at yung mga pamangking ko at mga apo. Ayan. O, sige mga ka-vibes. Baka ito yung pinakamahalagang tanong, eh, no? Kung bibigyan mo siya ng second chance, kaya mo bang tanggapin na hindi na magiging katulad ng dati ang relationship nyo? Because after betrayal, something changes. Hindi ibig sabihin na imposible nang maging okay. Pero kailangan nyong gumawa ng bagong relationship built on honesty and trust. Hindi para pilitin na ibalik ang dating relasyon na nasira na para sa mga taong piniling umalis. Huwag mong isipin na ibig sabihin nun eh, hindi ka marunong magpatawad. Sometimes leaving is also an act of forgiveness. You forgive, you release, and you choose yourself. At para naman sa mga taong piniling manatili, huwag mong ikahiya yung second chance mo. Hindi ka mahina dahil nagbigay ka ng another chance. Pero siguraduhin mo ang second chance ay may wisdom, may boundaries, and self-respect. Dahil ang tunay na tanong ay hindi lang, mahal ko pa ba siya? Kung hindi, safe pa ba ang puso ko sa relasyon na ito? Paki-like and share ang ating Facebook Live. Siyempre, dito pa rin sa programang Tita Nanay Time. Ang inyong programang nakikinig nagpapayo. Walang judgment. Ang programang inyong safe space. Tita Nanay Time! At ito, ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan na hanggang mamaya pang 3 p.m. Ang inyong titang ina. Titang ina ng lahat. DJ Amir! Siyempre, saan pa ba? Saan nyo pa ba kami mapapakinggan? Only here sa inyo nag-iisang titang... Ayan, tuloy yung nagtita na tuloy. Sa inyo nag-iisang Good Vibes Station. GV99.1. Your Good Vibes. Ito na. Okay, play natin ang mga song request ng ating mga ka-vibes. Yan. After this break. Diyan lang am. Diyan lang po kayo.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes. A Good Vibes reminder from GV 99.1.

2:50 in the afternoon. Basahin ko lang yung mga messages ng ating mga kabayo sa ating Facebook Live earlier. Sabi ni Lapira John Dan. DJ, good PM po. Pa-shoutout po Kuya Alfie at Mac Mac. God bless po. Mula naman kay Hans Balbuena de la Vega. A second chance is not like a ball that makes your heart double dribble. Kumbaga, may lamat na kaya kung sino ka man na bibigyan ng second chance, 100 times na ingat na. Because this is the last chance, kaya maging loyal sa isa. Naks naman, di ba? Pa-shoutout daw kay Sancho. Ayan, oo, pinapa-shoutout ni Engineer. Ayun, kilala mo na daw siya. Si Sancho. Ayan mga ka-vibes. Kung kayo po ay wala pang merienda ngayon, mag-order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open for franchise again soon. Stay tuned or follow Del's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. Mag-update lang tayo. Ay, meron pa palang pahabol dito si Norberto. May nakilala ako, DJ Amir, palahiram at palautang na wala nang balik. Hanggang sa umabot po sa point na ninakawan po niya ako. After 1 week, nakita ko po yung bag niya na kinuha niya sa akin sa loob ng vacuum ng toilet bowl. Dito sa kung saan ako nagtatrabaho. Wala na pong laman except sa wallet na wala na ring laman. Sa ngayon po, kahit hindi siya nagsorry, pinatawad ko siya. Pero hindi ko na po magawang pagbigyan sa tuwing may hinihingi siya o hinihiram. Takot na ako sa kanya. Salamat po. Yun nga, lalagyan na natin ang boundaries. Kapag may mga paulit-ulit na tao na patuloy tayong niloloko, ganyan, binibetray. Kakaroon ka na, papatawarin natin because forgiveness is not for them. Actually, it's for you. Para wala ka ng dalahin na mabigat sa iyong puso. At dahil dyan, bago tayo tumuloy sa ating Tita Quotable Quote, ay tingnan muna natin ang nung lagay ng panahon. Mga ka-vibes, for today, mula po sa DOST Pag-asa, syempre habagat pa rin yan. Habagat pa rin ang nakakaapekto sa Northern and Central Luzon. At mga ka-vibes, may paparlating na naman na tropical depression. Ayan, abangan nyo po ang mga balitang yan sa mga darating na araw. At syempre, hatid pa rin ng habagat, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Tarlac, and Pampanga, cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ganon din po sa bandang Metro Manila, Calabarzon, and the rest of Cagayan Valley and the rest of Central Luzon. Yan po ay hatid pa rin ng mga partly cloudy to cloudy skies and isolated rain showers or thunderstorms ng habagat. And the rest of the country, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm. Hatid naman yan ng mga localized thunderstorms. So, asahan po natin na sa mga darating na araw ay maulan pa din. At meron pa rin inaasahang bagyo. Kaya naman, tayo po ay patuloy na mag-ingat, mga ka-vibes. Huwag kalimutan pa rin magdala ng mga pananggalang sa ulan at sa baha. Nako, no, kung iisipin po natin, kumusta naman yung mga lugar na lubog sa baha. So talagang kailangan po talaga na mag-ingat po tayo sa mga sakit na leptospirosis at dengue. Dahil grabe yung mga ano ngayon. So, mula sa ating sa... Uy, may bagyo nga pala. Oo, ayan. Ganap ng bagyo ang LPA sa bandang Silangan ng Mindanao.
habang kumikilos po ito pa kanluran, papalapit sa ating area, Philippine Area of Responsibility. Posible pong mamayang hapon o gabi ay makapasok po ito sa PAR at tawaging bagyong Obet. Ang masakit kasi dito, pag pumasok po ang bagyo, kahit mahina lang, hinihila po niya ang habagat, kaya lumalakas ang mga pag-ulan. Ay, nako. Okay mga ka-vibes, ang ating Tita Quotable Quote for today. Ang second chance ay regalo, hindi po ito karapatan. At ang forgiveness ay hindi lisensya para paulit-ulit kang saktan. Ka-vibes, pwedeng magpatawad ng hindi bumabalik. Pwedeng magmahal ng may boundaries. At pwedeng magbigay ng second chance. Pero huwag mong kalimutang ikaw rin ay deserving ng second chance sa buhay na payapa. Remember mga ka-vibes, hindi lahat ng relationship na nasira ay kailangang tapusin. Pero hindi rin lahat ng relationship na mahal natin ay kailangan nating ipaglaban hanggang sa ubos na tayo. Second chance? Pwede. Forgiveness? Pwede. Starting over? Pwede. Pero mga ka-vibes, mga nakchi, huwag na huwag nating kalimutan ng isang bagay. Love should never require you to abandon yourself. Kung pinili mong magpatawad, sana dahil nakakita ka ng genuine change. Kung pinili mong magstay, sana dahil may reason to rebuild. At kung pinili mo namang umalis, sana hindi dahil wala ka ng pagmamahal, kundi dahil natutunan mong mahalin din ang sarili mo. O, diba? Mga ka-vibes, walang perfect relationship. Walang perfect na decision. Pero meron tayong wisdom, boundaries, at konting kapal na mukha. Para piliin ang sarili natin pag kailangan. Kaya para sa lahat ng mga pusong nagmamahal, nasasaktan, nagpapatawad dyan, at nagsisimula ulit, take care of your heart, mga anak. Take care of your heart, mga ka-vibes. Dahil ang puso natin, hindi yan disposable. Ayan. Kaya naman, this is your titang ina saying magmahal ka, pero huwag mong kalimutang mahalin ang sarili mo. Ayan, so ano ba? Ano daw? Abangan nyo po ako sa susunod ayon na Sabado from 12 noon to 3 p.m. Every Saturday yan. At bukas naman, 3 to 6 p.m. Wanna Know Why, ang programang Will Always Answer Your Whys. And this is Tita Nanay Time, your safe space for real talk, relationship talk, at mga payo ng inyong titang ina. Hanggang sa muli, iiwan ko sa inyo ang isang awitin mula kay Natalie Cole, Starting Over Again. Happy weekends, mga ka-vibes! Keep loving, keep breathing, keep going!

wow, The Chivers by Ed Sheeran, only here on your number one and favorite Good Vibe station, GV99.1, your Good Vibes. Making you feel good anytime, anywhere, this is GV99.1, your Good Vibes. Pilipinas! Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao, lungsod ng Angeles sa lawigan ng Pampanga, Central Luzon, ang arte mo dante. Central Luzon. Yes, lalawigan ng Pampanga, kumusta? Yes, ka-vibes, kasama niyo na naman nga po. Ano nangyayari sa akin? Excited umere, no? Kasama niyo naman nga po ang nag-isang Diyos sa Fantasio na always sumarangkada o maariba ang alangala. Ang gandang hindi makita-kita kung saan banda. It's DJ Gandara na maganda na sexy pa. Hey, beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel. Yes, ako po iyon. Sinasabi ko sa inyo eh. Yes, ka-vibes, today is August 22, 2026. Kasama nyo nga po ang inyong lingkod, DJ Gandara. Ganda na vitamina sustansya, nagpapataas at nagpapalakas ng inyong enerhiya tuwing Sabado ng hapon. Yan nga po sa programa nyong Dare to Queer. Speak loud, live proud, dare to be you. I never thought that I could love this heart. Yes, ka-vibe, samahan nyo nga po si DJ Gandara away until 6 p.m. for today's edition ng programa nyong Dare to Queer. Ayan, good. Kumusta kayo mga ka-vibes? Isang mapagpala at magandang hapon sa ating lahat. Yes, bagamat subalit datapot, kala ko maganda yung panahon ngayon. But it's not giving. It's cloudy na biglang bumubuhos, umaambon. Correct? Oo, kaya mag-ingat po tayo sa ating mga ka-vibes na nandyan sa labas ngayon. Ano man po ang ginagawa natin sa labas ng bahay, mag-ingat po tayo sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, bus driver, sa ating mga rider, pedicab driver. Ayan, maganda rang hapon po sa inyong lahat. Thank you so much for tuning in and making GV99.1 as your background. Ano man po ang ginagawa ninyo ngayon. At sa ating mga tito-tita, atin, kuya, lolo at lola na nasa bahay lang ngayon, ano man po ang ginagawa ninyo. Si Bunso, ayan, enjoy nyo lang yan. Right? Parang ano, hinihingal ako. Siguro pag umakyat talaga ako ng hagdan, no? Nalate kasi ako ng ano, the tank. Tapos ano, ayan, syempre, nagmadali tayo. Ayan. Hininga. Kinakatch ko pa yung breath ko eh. Ayan. But anyhow, yes mga ka-vibes, dahil mahal na mahal kayo DJ Gandara, syempre, i-airy tayo ngayong araw ng Sabado. Yes, ika-apat na Sabado. Akala mo naman, di ba? Akalain mo. May panglimang Sabado pa tayo next week mga ka-vibes. So, sulitin dahil Bear months na, right? Yes! May ipon pa ba? Yes, mga ka-vibes, I know that naririnig nyo naman ang mga boses ni DJ Gandara dahil mainit-init na naman ang aking telepono right here. Ang dami kong nakikita ang mga messages right now. Sige, pa-bueno mano. Ayan, sabi ni Kavibe 7969. Good afternoon, DJ Gandara. Pakiplay naman po ng Halika Na by Maxi Andreson. Ay, kapanood ko lang kanina kay Maxi sa, ano, sa TikTok. Ayan. Ang ganda ng mga song niya talaga, no? This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Ayan. Pag nag-scroll ako sa TikTok, alam niyo naman ang buhay ni DJ Gandara. Kapag may free time, kahit pa paano naman, may TikTok life din tayo. Correct. Ayan. Sabi naman ni Kavibes 3016. Good afternoon, DJ Gandara. Pwede po pa-request ng Kilometro by Sarah Hieronimo. Salamat po. Ah, sige. Isasalang natin yan sa ating playlist. Kavibes 3:34. Oras na rin sa buong Pilipinas. At yes, I know. Pag-excited naman kayo sa ating pag-uusapan niya yung araw na ito. With our code of the day na inyong inaabangan tuwing Sabado ng hapon. I wanna dance till the sunlight cracks when they see the party.
Mga ka-vibes, alam nyo, lalo na ngayong buwan ng August and papalapit na naman tayo sa buwan ng bear months, right? Here's our dare quote of the day. Some people leave your heart or some people leave your life, but they don't completely leave your heart. Right? So, mga ka-vibes, minsan kasi may mga taong dumadaan sa buhay natin na hindi natin o hindi talaga meant for us or for meant to stay forever, right? May mga relasyon, pagkakaibigan o special na taong dumating na nag-iwan ng memories sa atin. At kalaunan ay kailangan nating pakawalan. Ang aga naman yan, DJ Gandara. Pero alam nyo ba, mga ka-vibes, no? Ang pagbitaw po kasi ay hindi nanghuhulugang kailangan nating kalimutan, right? Kaya nga with our quote of the day, mga ka-vibes, that some people leave your life but they don't completely leave your heart, right? In addition to that, may mga ka-vibes, may mga tao din kasi na wala na sa tabi natin pero nananatili yung, alam nyo mga ka-vibes, yung aral, right? Alaala at moments na minsan nating pinagsaluhan, di ba? Akalain mo yon. Di ba? Tipong inaalala mo yung dati yung pinagsaluhan, pinagsamahan. At kahit pa paano, mga ka-vibes, okay lang yun, no? Dahil ang healing, mga ka-vibes, ay hindi palaging tungkol sa pagbubura ng nakaraan. Minsan, mga ka-vibes, ang tunay na healing ay ang pagtanggap na minsan naging mahalaga sila sa kwento ng buhay natin. But there's a chapter that doesn't have to be our whole story, right? With that, mga ka-vibes, no? Ito rin kasi yung tunay na hamon ng Dare to Queer with our program, mga ka-vibes. Right now, na matuto tayong magmahal, matutong mawalan at higit sa lahat, matutong piliin ang sarili pagkatapos ng lahat. Kasi ka-vibes, hindi mo kailangang ikahiya ang taong minahal mo, right? Ang mga bagay na pinagdaanan mo at the same time at dating ikaw, right? They are part of your story, but they don't have to be define your future. Ay! Ganda ng line mo dun, ha? Ganda na ng line na yun. Perfect. Kaya mga ka-vibes, habang patuloy ang Speak Loudly, Proud, Dare to Be You ng ating tagline with our program, tandaan po natin, may mga taong kailangan nating pakawalan para mas makilala natin kung sino ba talaga tayo. With my question, mga ka-vibes, kung may isang taong umalis sa buhay mo, pero nananatili pa rin sa puso mo, kaya mo ba siyang alalahanin ng may gratitude pero piliin pa rin ang sarili mong bagong chapter? Again, mga ka-vibes, kung may isang taong umalis sa buhay mo pero nananatili pa rin sa puso mo, kaya mo ba siyang alalahanin ng may gratitude pero pipiliin mo yung sarili mong bagong chapter at the same time? So what's your insight on that, mga ka-vibes? You can share your insights and pabati on air song requests at iba pa on our text line 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Some people live your life but they don't completely live your heart.

Mapanakit na hapon, DJ Gandara, ha? Totoo talaga, ha? Ayan. So, dahil dyan, ayan po ang ating Core of the Day, mga ka-vibes. And yes, magtutuloy-tuloy tayo pa, mga ka-vibes. Marami pa tayong pagsasamahan at pagsasaluhan maya-maya pa, mga ka-vibes. Eto muna, makicheating on you muna tayo with Charlie Puth. Still here sa programa niyong Dare to Queer with DJ Gandara. Only here on your number one and favorite good vibe station, GV99.1, your good vibes. Charlie, take it away.

Oh wow, that's the Hanan by El Nanu, only here on your number one Good Vibes station, GV99.1, your Good Vibes. It's only here on your number one and favorite Good Vibes station, right? Ang ganda naman nun, tahanan. Right? Kavibes, kasama niyo pa rin nga po ang nagigisang Joseph and Tasha. It's DJ Gandara. Para nga po yan sa programa niyong Dare to Queer. Ang sarap mo nang may tahanan, no? Anong gusto natin mangyari ngayong araw, ha? So yes, mga kavibes, nakakasenting hapon. But yeah, it's so feel in love, right? The music na nakakaalala ng mga nakaraan. Ay, nako naman. Aras-aras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. It's exactly 4:28 in the afternoon. And I hope that you are enjoying our playlist for today's edition. Yes, meron niya po tayong pinag-uusapan niya yung araw na ito. Yes, mga ka-vibes. With our quote of the day, some people live your life, but they don't completely leave your heart. Kaya ganun yung mood ng ano natin, music ngayon, right? At yes, mga ka-vibes, as we are now down to our second hour of our program for today, we are now down to our dare, ano daw? We are now down to our Dare Line segment, our Dare Line challenge, right? With our second hour of our program, mga ka-vibes, kung saan hindi lang tayo nagbibigay ng advice, hinahamon din natin ang ating mga sarili na maging honest, brave, at tunay, right? With our quote of the day, mga ka-vibes, some people live your life, but they don't completely leave your heart. Aminin natin, mga ka-vibes, no? May mga taong kahit matagal nang wala sa buhay natin, may parte pa rin sa puso natin. Maybe, mga ka-vibes, yung isang kanta na palagi niyong pinapakinggan palagi, yung lugar, yung amoy niya, right? O kahit simpleng memory, right? Yung tipong biglang bumabalik sa isip natin, yung mga ala-alang yun. Ala, oh my God! Ano nangyayari sa akin? May emotion. Yes, mga ka-vibes, pero ang tanong nga po dyan, kailangan ba talaga nating kalimutan para masabing naka-move on na tayo? Ala, nagtitiri ako. May parang pinagdaanan tayo sa partner na. Pero hindi, mga ka-vibes, no? Dahil ang pag-heal nga po ay hindi nangangahulugang buburahin natin ang nakaraan, mga ka-vibes. Right? Minsan, yung healing means accepting that someone was once important to you. Right? Appreciating what they taught you and finally understanding their presence in your past does not require their presence in your future. Right? Kaya, mga ka-vibes, with our Dare Line Challenge right now, ngayon mismo, right? Malalim. I dare you to forgive without going back. Kung may taong nasaktan, mga ka-vibes, o kung may taong nasaktan ka man nila, o isang relationship na hindi naging katulad ng inaasahan mo, subukan mong patawarin. Right? Hindi dahil deserve nilang bumalik sa buhay mo, kundi dahil deserve mong magkaroon ng peace. And one more thing, mga ka-vibes, that I dare you to remember without regretting. Alalahanin natin, mga ka-vibes, yung magagandang moments. Pero huwag mong gamitin yung memories para pilitin ang isang bagay na tapos na.
Kasi nga mga ka-vibes, may mga chapter talaga na magandang habang binabasa, right? Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong balikan ang pahinang iyon habang buhay. And most importantly, mga ka-vibes, I dare you to choose yourself. Piliin mong bumangon. Piliin mong magmahal ulit. Piliin mong maging proud kung sino ka ngayon. Kahit may mga bahagi ng iyong nakaraan na hindi mo kayang baguhin. Dahil with our Dare to Queer, mga ka-vibes, we believe that being yourself also means having the courage to own your story. Every love, every loss, every lesson, and every transformation. And that is your Dare Challenge and Dare Line segment, ka-vibes. Sabi ni Norberto, amen. Amen, amen, amen, DJ Gandara, sabi niya. Amen, DJ Gandara. That is true, right? Amen. We have to embrace that, mga ka-vibes. Minsan, alam nyo, pag nagbibito ako ng mga statement, nadadala ako, right? Kasi, alam niyo yung, very, si DJ Gandara po, very observant sa mga kaganapan on my surroundings at the same time. I'm managing people po, mga ka-vibes. And I actually encountering and experiencing multiple personalities and their stories, right? Kaya natutuwa ako, meron akong part na, ay, ganito pala yung mga nangyayari. Yung tipo, mga ka-vibes, na-educate ko sila, na-educate nila ako sa buhay nila, right? Kaya siguro, this is a matter of us embracing, overcoming yung mga kaganapan natin sa buhay, right? Because again, ka-vibes, some people live your life but they don't completely live your heart, right? And until now, mga ka-vibes, no, meron akong nasa puso ko pa rin. Pero alam kong nasa mabuti na rin yung kalagayan siya ngayon. Ganun lang naman yung mga ka-vibes, eh. You just have to accept it. Hindi ka mahina. Hindi mo kayang kalimutan. Gusto mo lang ng peace of mind and remember it without regretting. And dare yourself to choose yourself, right? Forgive, but never go back again.

Yung tipong nagkakanaiilang ka na sa mga kaganapan sa buhay mo, no? We don't know, mga ka-vibes, what will happen next, but we have to embrace it, right? Ganun lang yun. Tuloy-tuloy tayo, mga ka-vibes. Abangan nyo nga po ang podcast live ni DJ Gandara. Maya-maya lamang po on our Facebook page, www.facebook.com/GB991. And if you have our insights in our quote of the day, some people live your life, but they don't completely live your heart. You can send your answer or insights on our text line. Kasama niyo po bati on air. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Tingin ka lang sa aking mata, pagmamahal. And yes, mga ka-vibes, tuloy-tuloy po tayo, mga ka-vibes. Ito muna po ang kantang Naiilang by Lee John. Dito pa rin niya po yan sa programa niyang Dare to Queer with DJ Gandara. Only here on your number one and favorite Good Vibes station, GV 99.1, your Good Vibes.

0: We both know, just for once, what do you want? Baby, tell me the truth. Do you only love me cause you have to?
1: Oh, wow. That's Cause You Have To by Lainey. Only here on your number one and favorite Good Vibe station, GV99.1. Your Good Vibes. Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Lungsod ng Angeles sa lubigan ng Pampanga, Central Luzon. Making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, Your Good Vibes. Yes, magandang hapon. Yes, kabayos, kumusta mo kayo? Kumusta, right? Isang senti at malamig na hapon, right? Nasaan man kayong sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo nga po ay nakatutok na sa inyong programang inaabangan tuwing Sabado ng hapon. Yan nga po ay ang Dare to Queer. Speak loud, live proud, dare to be you. All of your friends now, we're all of my... At yes, mga ka-vibes, we are now down to our last hour of our segment and program for today. Kasama niyo pa rin nga po ang nirigisang Joseph Antasha na always sumarangkada o mariba. Ang alangala, ang gandang hindi makita-kita, kung saan banda... It's DJ Gandara. Diba? Gandang hindi mo makita-kita talaga kung saan banda. Bago tayo magtuloy-tuloy mga ka-vibes, we are now so live on our Facebook page. Bisitahin nyo nga po on www.facebook.com/GV991 or simply search on your Facebook search bar GV99.1. Sige, atin nang i-share ang ating Facebook Live for today, ang ating podcast live. Let me just share. Ayan, hanapin lang natin right now. Ayan, nakita ko na. Nakita ko na si DJ Gandara. Ayan, naka-live na nga po si DJ Gandara. Sharing it now, mga ka-vibes. Pakigamit po ang highlights para marami tayong makasama ngayong edisyong ito. Ayan, sinishare lang po ni DJ Gandara ang ating podcast live dahil for sure, meron na naman tayo mga ka-vibes na talaga namang ating avid listener na palaging nakatutok, right?

This song is right now one of the most requested songs sa ating comments. Yes. We have here Nina Snow, ang sabi niya, "Hi DJ Vern, please play Usad by Pablo." And kinoment din niya ni Anya and ni Kenshinaya. And ayun nga mga ka-vibes, nakapag-post na tayo ulit sa ating X and nababasa ko na nga ang mga reply here. Ayan, meron dito nag-request ng Medicine by Suho kanina and yung kay Stel din, ayan nga, sabi ni Minmi dito at saka ni Mitch, ayan, nire-request nila yung Crazy by Stel. Unfortunately, wala pa siya, so hindi ko siya mapiplay. So for now, ang nilagay ko sa ating lineup, sa ating playlist here is... nilagay ko yung Room by Stel. Kasi isa yun sa pinakagusto ko na na song niya. Kaya yun na lang muna. Anyway, I'll be playing more music here. And I'll be playing Tadhana by Reiko, which is the most requested song last time na pumasok ako. Kasi wala ako last week. Anyway, yun nga. I-play ko yung Tadhana by Reiko, mga ka-vibes. Keep requesting. And I'll be playing it here sa inyong number one good vibe station, GV 99.1. Your good vibes.

0: Hey, Good Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: Worried about obesity, high blood cholesterol, or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Halaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, Amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
8: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

on the background is Addicted to You by Jeremy G. Before tayo bumalik sa mga music, sa pagpa-play ng music, basahin ko lang yung ibang messages and requests here ng ating mga ka-vibes.

we have here from 8694. Ayan, si Gretchen. Sabi niya, good evening DJ Vern. Pakiplay niya naman po ang All These Ladies by BGYO. Sabi niya, this is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Nakalagay na po yan at ipiplay natin maya-maya lang. And we have another one here from 5975. Sabi niya, hi DJ Vern, pwede po bang mag-request ng Maybe by Reiko? Salamat po. And of course, shout out din sa mga ka-vibes natin right now na nanonood sa ating live sa TikTok. Ayan sila. Sila Nell. Sila Job. Ayan. And yung friend ko, si JP. Sabi niya, pa-shout out po. Pasigaw dapat. Grabe naman ni literal.

And of course, meron pa tayong mga iba pang listeners or nanonood. Si Bebs, ayan, and si Ninya, nag-hi siya. Ayan, sabi ni Bebs, pa-shoutout daw po sa Mamay Edoy. Taga ano siya, Lipa, Batangas. Anyway, mga ka-vibes, balik na muna tayo sa ating mga kanta dito, sa mga ating mga tugtugin. For now, I'll be playing... I'll be playing yung request ni Gretchen na All These Ladies by BGYO.

8:55 p.m. mga ka-vibes. And not sure kung maulan pa ngayon, pero sa, kung maulan man, kung umuulan man, yung mga nagda-drive po right now, ingat-ingat. And alam, ang alam ko, baha pa rin sa ano, ibang lugar dito sa Pampanga. Like yung sa kanina, sabi ni Bernard, sabi niya, baha pa rin daw sa Bacolor. Ayun, ako, ingat-ingat po tayo dyan. And baha rin yata dun sa ano, sa ibang part ng San Fernando, Minalin, and basta yung mabababang part ng Pampanga. Kaya ingat-ingat po tayo lagi. Anyway, balik na tayo sa ating mga chika-chika. Yes, mga ka-vibes. Balik na tayo sa ating mga kiganapan-kaganapan. Anyway, mga ka-vibes, medyo may bago ng konti. Yes, may bago ng konti sa ating pangatlong segment. Diba usually, ang ginagawa ko sa pangatlong segment is nagtatanong ako ng question about sa K-pop, K-drama, P-pop, ganon. Pero ngayon, medyo iibahin natin siya ng konti. Iti-twist natin ng konti. Right now, we're gonna be ano, sa pangatlong oras ng ating program, we will be talking about entertainment news na. Yes, all of entertainment news. It ain't nothing. Local, international, K-pop, K-drama, whatever it is, it's about entertainment. Yes, our third hour will be about entertainment news, showbiz, you know, mga issue. Nako, may issue kasi ang mga Pilipino. Nako. Anyways. Ah, dahil dyan, simulan na natin ng mga chika. Ano nga, ano na naman ba ang mga kaganap? Nako. Sa entertainment industry. And of course, kasama na rin dyan yung mga music industry. Ganon-ganon. Ayan, so ano muna tayo? Quick showbiz chika muna. And ayan, ang first nating chika. Ano ba? Ano ba siya? It's about... Favorite ko yung line yan. It's about sa mga international stars, mga ka-vibes. Yes, because right now may mga international stars like from Thailand, ganon, na nandito right now sa Pampanga, sa Pilipinas. Grabe, dito sa Pampanga nilagay. Nasa ano sila? Nasa Pilipinas sila right now or nasa Manila specifically for a big basketball event. Basketball event ng mga artists sa Pilipinas din. Habang there is si Vice Ganda, sabi nila magkakaroon daw siya ng big network move. Ano kaya yon? Basta yon. Anyways, mga ka-vibes, other chika naman tayo. Yes, mag-aano lang muna ako for tonight. Mag-aano ako sa inyo, magbabato ako sa inyo ng mga chika. Kayo nang bahala kung ano man yarn. Yan, sabi ni ano Bernard, sabi niya GGV. Yun ba? Ayan, anyways, ito naman, other chika naman nga tayo, si ano, kilala niyo ba si Charlie Dizon? Because nag-share kasi siya about sa dati niya na ano, K-pop dream, kahit marami naman siguro talaga ngayon sa mga Pilipino na ano, nangangarap maging idol, not just K-pop idol, P-pop idol din, di ba? Yes, ayun, si Charlie Dizon kasi nag-share siya na meron daw siyang K-pop dream bago siya tuluyang nag-focus talaga sa acting. Ayun, sana no, someday matupad niya rin. Kaso matagal ang training, ang ano na yon, ang process na yon. Came the truth, my screams is the proof, them other dudes get the deuce, so I speed in the coupe, leaving this interview. And eto naman. Etong issue na to, nako, marami ang makakaano dito, maiinis, nako. Merong mga maiinis at ano, ay, nako talaga.

ngayon kasi naman it's about ito ay patungkol sa ang ating next chika. It's about cheating. Nako, kaya marami talaga ang maiinis. Ang daming cheating issue ngayon sa Pilipinas, no? Bakit kaya ganon? Bakit kaya?

ngayon. Ang dami kasing nag-cheat. Nako. Bakit naman ganon? Ayan. Anyways, ayun nga, yung ating next chika is about sa cheating. Cheating ng isang actor. Ng isang Filipino actor. Hulaan nyo na lang kung sino siya. Kasi naman, ayun, pinag-uusapan online yung actor na yon matapos niyang aminin ang tungkol sa kanyang cheating issue. Yes, inamin niya mga ka-vibes. Best believe that when you need that. Nag-cheat daw siya noong early days ng relationship nila ni actress. Yes, nako. Ano ba yan? Pero according to the actor, naging wake-up call niya daw iyon para magbago. Kinailangan mo pang mag-cheat para maging wake-up call na ano, maging maayos na tao. Ay nako, hindi nga ganun. Nako, sino ba kasi ang actor na yan na nag-cheat? Ay, nako. And pinili naman ni actress na ano, pinili niya ang forgiveness at understanding. Well, good for them. Nagkaayos na sila. Ulit. Nagkaayos na sila ulit. When you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck. Keep it in check. When you need. Hay nako, pero reminder mga ka-vibes ha, hindi talaga nakakatuwa ang mga ganong pag-uugali. Hindi dapat nag-cheat, nako. Paano mo nasasabing mahal mo ang isang tao kung kaya mong man ano, dayain, kung kaya mong mag-cheat sa ibang tao pa, 'di ba? Why ganon? Hindi tama talaga. Kahit kailan, never magiging tama ang cheating. Kahit pa yan ang reason kung bakit mo napagtanto na mahal mo talaga siya. Ay, nako. Nako, the who, diba? Sabi ni Bernard, the who ang actor na itay na super cheataro. Ay, nako. Diba? Talaga ulit-ulit yung ay, nako ko kasi nakaka-stress ang ganong pag-uugali. Give me the word, I'm no good, I'll be bad for my baby. Nako, para sa actor na yun, nagbago naman na daw siya. Let's believe that. Let's believe that because, sige, maniniwala tayo sa second chance and forgiveness naman. Sige, go. Kanya-kanya na to. Kanya-kanyang paniniwala na lang mga ka-vibes. Anyway, mga ka-vibes, yun lang ang ating mga chika. Nako, next week ulit, ano na naman kaya ang ating mahahalukay? Sino yon? Walaan nyo na lang kung sino yung actor. At kung sino yung girlfriend niya na actress din. And mga ka-vibe, that's it for our chika. My God, ano na ngayon? 9:04 PM na, oh my God, dal-dal ko talaga. Ay nako, ito sabi ng ano ni Wawa, nanonood kasi siya sa live natin sa TikTok. Pero sa exam, pwede ba mag-cheat? Ay nako, bawal din yun. Nako, mali-mali. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never got a word, I'm down for you, baby. Anyway, shout out right now sa mga nakikinig sa atin, sa sa Mixlr, of course, and sa Radio Garden, as well as yung mga nanonood right now sa ating TikTok live. Ayan, si Marlon, yung ano, tito ng friend ko. Hello po sa inyo. Kinakamusta daw ako ng friend ko na si Sassy. I'm doing good. Sana po kayo rin. And of course, sa friend ko din, si Lades, na nakikinig right now. And si Bernard, of course. Si Miss Karen, na nakikinig din right now. Anyway, mga ka-vibes, segue lang kayo ng konti. Ayan, sa mga, nagugutom na kasi ako right now ngayon, kaya naalala ko tong basahin. Nako, nagki-crave din kasi ako ngayon ng pizza, kaya naman. Ito, you can, ano, mga ka-vibes, kung nagki-crave din kayo ng pizza right now, why not order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 209 pesos. Diba, na-segue natin.
Pero totoo, nagkikrave talaga ako ng pizza. What if? Mag-order ako mamaya. Talaga, gusto ko ng alam yung pepperoni. Ay, nako. Sinabi pa ang craving. Tapos maraming hot sauce, no? Ay, nako. Masarap.

And yes, nga pala, i-ano rin natin, shout out natin si Nell na nanonood din sa TikTok live natin right now. Anyway, mga ka-vibes, that's it for now. Babalik tayo ulit next week, of course. Magpapaalam muna ako for tonight, for today's video. Magpapaalam muna si DJ Vern. Yes, mga ka-vibes, sa mga nagda-drive po ngayon, kagaya ng lagi nating sinasabi, ingat-ingat po sa daan, lalo na ngayon maulan. And wag po tayong maging cause ng aksidente dahil hindi yun maganda. Yes, and kung ano naman, sa mga iba po, siyempre maulan, ingat-ingat po tayo sa sakit talaga. Ang dami kong kakilala ngayon ang nagkakasakit. Kaya ingat-ingat po tayo sa malamig na panahon at sa, of course, sa mga nasa ano po, bahang lugar, ingat-ingat din po tayo na iwasan natin ang magkaroon ng sakit din talaga, lalo ng leptospirosis. Nako, ingat-ingat. Anyway, mga ka-vibes, yun lang. Again, this is DJ Vern, ang inyong K-pop Rennie. And this is our program YK, where we talk about kiganapan, kisiyahan, and k-tuwaan every Saturday from 6 p.m. to 9 p.m. Anyway, mga ka-vibes, yun na nga. Magpapaalam na ako. See you. I'll be with you again next week. Yes, pahinga well, sleep well, ingat-ingat pa-uwi. Thank you, good night. Stay tuned always sa inyong number one good vibes. Station GV 99.1, your good vibes.

0: Yun na lang yung term. O Diyos ay pami, kekala may kakametong kaisipan ding sablang talasuyo mo. Pagkalumusana, kinding sablang anak mo, nulapaman ka rin. Luguran dala rin kautusan mo, at pagimbutan da yung pengako mo. Bangkanita, agyang pusal ning pamipayo ning sabla ketiking yato. Ting pusura, manatili na pamurin makatingit, king tunay kanwanan. Itiyabon mi keko, Diyos, king kapamilatanan ng Jesucristo ang anak mo, pamabibie at magari kambe mo, king kametong aming banal espiritu, manggaman, king alanangga.
1: Amen.

Pamamasang ibat kay libro ng propeta Isaias. Nga na ning Ginoo, mayupaya kang Sebna, ing talapangasiwa kimpibale-bale ni ngari. Ilakora ko, king katungkulan at ibabara ko, king matas mong pwesto. Potang iti, mapalyari na. Payaos ke, ing kanakong talasuyo, Eliakim, aanak ng Hilkiah. Pasulod kay Kaya ing uniforme mo at ing sinturon mo at ilipat ko Kaya ing sablang upayang sadyang at tsukeka. Mangari ya kanita, anting pengari karing memalen ni Jerusalem at Judea. Itong pokula kimpago na ring susi ning pibale-bale. Ning palipil ng David, ing ibuklat na alang makasara, at ing kayang isara alang makabuklat. Ipilmike king lugal, panibatan na ning dangalan para king mabilog ng pamilya. Ing amano ning Ginoo.

Dalit apakibat. Diyos at apat, lugod mo wagas, lugod mo sundo kayang dapat. Diyos at apat, lugod mo wagas, lugod mo sundo kayang dapat. Ikanta tayo po.

Uling pepakilala mo ko king sablang bagay eh, makapaygit siya ing lagyo at kautusan mo. King Aldo minaus ko, ika pekibatan mo ko. Mismong sikanan mo yung pigkalub mo kanako.

Pamamasang iba't kinsulat ng San Pablo, Karintawo, Roma. Emo ata rok-tarok ing pibanjan ng Diyos. Antimorin ng kayang kabiasnan, ampon beluan. Nino ing makasalugsog, king kayang kayatulan. Nino mo ing makatalastas, king kayang pamamaralan. Antimo ing sasabyan ng kasulatan. Nino ing makibalo, king isipan ng Ginoo. Nino ing makaibye, kausukan kayo. Nino na mo, ingatin ng aibye na numan kayo, banang pangayon tuliran, ing nibayaranan. Uling yo, ing linalang, king sabla-sabla, ating sabla, at yung angeni, king uli na, at para kayo. King Diyos, ing kaligayan, ang gana, king kapilan paman. Amen. Ing amano ng Ginoo.

0: King ginuman tabi ake kayo.
1: At keka antimurin.
0: Pamamasa king maya pabalita agpang kang San Mateo.
1: Ligaya keka o Ginoo.

Inyang mira si Jesus bandaking balening si Cesarea de Filipe, kitang nakaring kayang alagad, agpangking sasabyan da ring tao, nino kanu ing anak ning tao. May kibatla, dingaliwa sasabyan da, king iya Iwan Bautista. Dingaliwa sasabyan da, king iya Elias. At ati namang sasabing iya, ing propeta Jeremias, umetong iya, karing propeta. O ikayo, nga nang kinutang karela, nino ako. May kibat iya Simon Pedro, ika ing Kristo, ing anak ning Dios amabie. Nga nang Jesus kaya, Simon anak ng Juan, mapalad ka. Uling ing sinabi mo, e menibatan king tao, nune kang ikpa kong watsubanwa. Yamis mo ing pepabalo kanita keka. At ako sasabyan ko keka, ikay Pedro, at babo niting bato, italakad kay ng iglesia ko. At ding pasbol ning impyerno, ere sambutan. Ibiakula keka ring susi ning kayarianing banwa. Nanuman ing emu ipaintulot ketiking yato, emu naman ipaintulot karin banwa. Nanuman ipaintulot mo ketiking yato, karin man banwa ipaintulot. Kaibat nanita, penabinina lang maikpit ding kayang alagad, king era panyabian kanino man king iya ing Kristo. Ing maya pabalita aning kagatang kaligtasan.

0: Si Bay po, good morning kay Kaingon.
1: Morning.
0: Sige po, pakigreet siya po yung kasiping you. Good morning.
1: Morning.
0: Sana po, aldoldo na yung good morning tamo na po. Yung nadaraguling albog. Anya pong Bernice, kapang ipagkwento kini king rap, kini katpana po nita. Pating nga doang sakin, di natangkin. Maragul lang sakin. Ela pangkaraniwan metong pick-up yak. At kabang kukuldas la itang metong kakilala ni itang kasabi ko King Arap. May pakilala na ako pong Paris Priest. Kaya inaos no po rin abe na representatives no po kanuning senador. Balak po mamiela ng ayuda. Representative nung Bongo. Ne po. At nanggo po nung nukalin lang muntala po kanu San Tausula. At punta lang ditang may lumod ka rin. Mamielang ayuda. Kitang anak binatil yung may lumod ka rin. Napun, dintang itandaran itang may lumod, kinonfirm napin na sinaupya kanu ibonggo. Kitang kematen. Marano niya pong mangumpanya, Senador. Kini pong ebanghelyo, anti ang bala mo mangumpanya muna maningginu. Nepo. Nga na, inyang miras siya Yesus banda balending sa Seria Filipe, adwalang kutang ding pelad na karing alagad na, agpangking sasabyan na ring tao, nino kanu, inganap ning tao, nino kanu Yesus, iya mismo. Nga nawari, balura ko rin tao kene. Mag-survey po ne po. O ere kakilala. May kipala rin alagad, balura ika Juan Bautista. Balara ika Juan Bautista. Dingaliwa, balura king ika Elias. Balara ika Elias. Dingaliwa nga ra, balura o balara ika propeta Jeremias o metong kareng profeta. Lupang eya maralas pupunta ka rin ing ginong Jesus. Kaya bening alagad da King Caesarea de Filipe. Actually, it's an outside territory ne po. Luwal nening Galilea. North, bandang north, bang babo. At mas malaw tiyo King Jerusalem. Nga siguro ding tao ka rin ababalitan jamu. Nung nino Yesus, ketang panaw na ita, niya bala mo kalupa niyong Juan Bautista, asinik at kanita, kalupa niyong propeta Elias, a balura, kumbetong ka rin propeta, siguro balure, daramdaman de, ababalitan de, pero ede talaga kakilala, niya po. Ing kadwang kutang na ning ginuoy kayo, nga nakaring alagad na, nino ako? Who do you say that I am? Nana, kilala yu ko? O kalupa yu la rin yung tao kene? Pedro mekibat ya, ika yung Kristo. Ika yung anak ng Diyos sa mapie. Yung anak ng Gino, Simon anak ng Juan, mapalad ka. Very good ka. Nana, you saved my day. Nana, wari. Kasi balam may karugan niya sa halo yung ginuwa niyang kay patnong kitnan. Ninoy, para ke kayo ninuwa ko? Kasi naman po, kalawat na nung kayabe, tening alagad na. Kalawat na nung tuturong yayali yung bagay tungkol king kayarianing Diyos. Aldot bengi, habe nung mamangan, mga di, maglakbe, ipagkwento, at magobra para king kayarianing ginuwa. Likwanda yung sabla, bantuki laking gino, maging alagad na almost every day and every single moment they have Jesus. And they encounter Jesus. They encounter God in Jesus. Akilala re in Diyos king gino. Nung wari, isang Pedro ya ing masikan lub makibat king ginuuli ang leader da. Nyanganan ng ginu kaya Ing sinabi mo e meni batan keka. Doon e kang ikpako. Kimpako at chuban mo. Yan mismo yung pepa balo kaniti keka. Nga nawari, salamat. Aranasan niya yung Diyos kanako. Salamat. May kating kukutang ning ginukaring alagad na iya mo naman yung kukutang na kekatamo ngayon ni po. Balo yuko o kakilala yuko. Malyaring balo tayo yung ginun. Siguro kinuwento na yung imamo keka. Dindamme ka rin katekista. Tiro na kekang mandenden. Kaya pong hinding, nepo. Kaya daramdaman meking pisamban, karing dakala meking kura paroko, ning betis, nepo. Akakit me karing larawan. Minsan nating metong anak, linog pisamban, uli nakadakalay mayin, nga naking ma, karakalda nga pong ginukene. Pote nga pong ginu, imahin niya keka, dudukitan, lilimbun, insensuan, o makalungkot, balo me, potang kailangan me. Balo me, potang ating kang buri, potang mamroblema ka. So kung sinabi mong balo me, ing metong atao, o ninuman, ang gayang senses, po, ang gayang buntok, ikit me, personal, dindam me, daramdaman me, umekad, akasabi me, balo miya mo, alang relasyon, alang real connection, alang pamiyog ne, pating kangasabi tungkol kaya, pero posibleng eme talaga kakilala. Alam mo siya, pero di talaga kakilala. Gustong sinabi mong kakilala me, may kinalaman ka sa kanya. Nung akayabe me, akakwento me, balo me estilo, balo me pangimot, balo me ugali, panlalawe, balo mo yung burina, at balo mo yung enaburi, ating relasyon, nepo, ating pamiyugne, temu acquaintances, o ating personal encounter, king balang metong. Magbalik tao po kening kutang ng Ginoo, baluyo ko o kilalayo ko. Sisimba kayo po balang Domingo. Nagadrem po, pipumpunan niyo malapit lapisamban. Iyapo yu o bapa yu pariya. Papangadi kayo. Sapat na ba ita? Ba nasabi mong kakilala me? Inga pong Gino. O kaya dakal ka imahin bale. Manungkulan ka. Mag-serve ka. Manatad kang communion. Kilala mo na kanita. Yung Gino. Pope Francis nga na, King Evangelii Gaudium nga na, the joy of the gospel. The joy of the gospel is an encounter with Jesus nga na. Our faith nga na, dapat makabasi nung makananong may encounter yung Gino. King Biemo. And the joy of a Christian is encountering Jesus na mabiyaya. He is the Messiah. He is the Christ. Nga ng Pedro, ikayin Kristo. Inganap ning Diyos ang mabiyaya. Ikayin Kristo. In Diyos ang mabiyaya. Pisyag ng San Pedro, iti kagum ning kayang alagad. Oring kayabe ng Pedro, that they encounter Jesus, aranasan ding mabie, talaga, ing Gino. I suppose, itamo po aranasan tanya naman, mabie talaga, ing Gino. At I encounter tane king bie tam. Tutu malugod dia, aranasan tamo nepo, papamatawa dia. May katapilanan na kapetawaran. Emo na bilang-bilang. Maganakaya, sobra-sobra. At may kaat ikit me, kawangis na yung imamo. Na malugod ke ka. Kawangis na yung tata mong patsuparati. Podang kailangan me. Mapagmasabaliya. Mapanupayay. Pakiramdamana ing panalangin tamo. Aranasan may ti ka rin taong mapanyaw. Pating kumikit king Facebook rin king Sanikulas. Manatad lang sopas. Karening malalam kailbukan. Mabiyaya. Hindi no. I encounter de rin kabarangay da. Nung mabiyaya hindi no keka, I encounter making biye mo, kakilala me estilo, kakilala me pangimot, kakilala me ugali, pati panlalawe na. King pangadi mo, king pamanimba mo, ababalo mo at akilala, ing burina, ing kaburiana. Burina, pakyapusan tayo ugali. Burina, pakyapusan tayo pangimot. Burina, apusan tamo yung estilo na. Uling burina, kawangis tayo. Balo mo sana yung enaburin mo naman. Enaburing matsura. Ing marok. Ing ipaglamang. Ing ketasan. At kemutan. Nepo. Nung paminsan-minsan misasakab tamo, magkamali, parati apang makasadyang mamatawat. Sana po our encounter with the Lord Jesus, yang may tulak kay katamo, ban palalaman tamo, yung personal relasyon tamo kaya. Kanita lalo tamo pang akit at aranasan, yung makapagmulalang daraptana, bata mong miligtas at lalo nakatapang bindisyonan at lalo tamong milapit kaya. At sana, tamo po marine papasyag ing kasalpantayanan tamo kingapong gino. Pagmaragul tamo, pagkwento tamo, lalong-lalo na potang daranan tamo at mamarap king kapagsubukan. Ipakit tamo, king mabiyaya busal tamo, tutung mabiyaya, akilala me, uling aranasan me, a encounter me, ya in Kristo, ing anak ning Dios, a mabiyaya. Amen. Talagat tapo. Sasalpantaya ko king Dios ikpang lubos may paya. Linalang king banwat iyato. At ng Yeso Kristo ang anak ng buktong aginutam, pengaglig ng paya ning banal espiritu. Mi bayit kang nuna na Mariang Birhen. Linasaram ng payang Poncio Pilato. Pipako king krus mete at mikot. Tinipaya karing mete. King katlong aldo sinubiang mebi. Pepaita siya banwa makaluklok wananing Diyos, ikpanglubos mayupaya. Ibat karin magbalik ya naman keti, banukong karin mabie ang ponmeng amate. Sasalpantaya ko, king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisa makding banal, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king ye alanangga.
1: Amen.
0: Kambening kasalpantayanan king Diyos ay ikpatamo at kang Yeso Kristo ng anak na manalangin tamong mipnong kapanaligan samantalang nga tamong makibat Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
1: Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin.
2: Iba, mipnong kapanaligan keka. Ipanalangin niyo i-Benedicto, akyakang papo. Ileyo, akyakang papo. Anong Keno no pigkatiwalang Jesus ting susining kayarian. Miabe-abe ngaming manalangin.
1: Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Iba, mipnong kapanaligan keko. Ipanalangin mi lo ring taong may karamdam no kang Kristo. Dapat makanyan man. Epo may tagkil king kasalpantayanan keyo. May beabe ngaming manalangin.
1: Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Iba, mipnong kapanaligan keko. Ipanalangin mi lo ring taong kalupa mi. Aman lipusto karing kekang talasalpantaya at king kekang iglesia. May beabe ngaming manalangin.
1: Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Iba, mipnong kapanaligan keko. Ipanalangin mi lo ring kristyanong daralan kasakitan at lulupigan do dapat makanyan man. Manatiling matibe king karelang kasalpantayanan. May beabe ngaming manalangin.
1: Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Iba, mipnong kapanaligan keko. Ipanalangin mi lo ring sablang bininyagan. Maging mabiyala sanang batu ning kekang iglesia. Ay imbiyero, papasyagdo, ing kasalpantayanan keko at kang Jesus. May beabe ngaming manalangin.
1: Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
2: Iba, mipnong kapanaligan keko. Ipanalangin ming ibye mo ke kami ing kasalpantayanan ning apostol mong Pedro. Man akilalam iyo, tanggapan at tukyan ing anak mong Yeso Kristo. May beabe ngaming manalangin.
1: Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
0: O Diyos ay pami, manalangin keke ka kambening kabilugan mong iglesia. Matampara ka sanang pagsilbian, king saup ning sarili mong sikanan, king kapamilatanang Kristong ginome.
1: Amen.

0: Manalangin kay kapatad, waning kay katamong daw, matanggap para paning Dios, si panglubos may paya.
1: Tanggapan niya sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, king ikapuri ang poing kaligayan ning lagyuna, king kasaplalata mo ating mabilong ng banal, akapulungan.
0: O Dios, sa ikpami, king metong mong ayin, Yesus, ami sakripisyo king ulimi, kintane minsan at para kapilan man, ing metong abalayan ay nampun mo. Malugod mula sanang pagkalub ding kalam ning kametungan at kayapan, king banal akapulungan mo. Itinginadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi.
1: Amen.
0: Ing ginuman tabi a kekayungan.
1: At keko antipo.
0: Yat na yoring puso yu.
1: Makayat na no, king.
0: Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tam.
1: Iti karapat dapat ang pong matulid.
0: Tunepin karapat dapat ang pong matulid. Sugat at makakabos. Impuriyan ang pong pasalamatan da ka. Kapilan man at nuka rin man o Ginoo. Banalaik pa. Diyos ang malugod at maganak ka. Ampad king maragul at pakanulo mo, biguran meng tutu ingyato. Nga na king tinubod meke kami ing metong at alapangabos. Biryan mo iniwangi siya ke kami king sablang bage, subali mo king kasalanan. Ba mo pinakwang aluguran ke kami, itang sadya mo ng liguran king anak mo. Ngining king kapamintuana ke ka, maintulit kaming pasibayo kaling kalam mo. Kalam abinating ni, king pamikasalang e pamaminto. Ulinita o ginupupurian da ka, kambedin sa banghel at banal ning banwa, dalalit kami, ngamingan, pupuri.

tunay kapin banaloy pa, ika, ing sibol ning sablang kabanalan, ulinita ipanigapumi, itugtog me ing espiritu mo, anti mo ing titi pangambun, kareting ayin mi, ban pabanalan nala, para ke kami gawa nalang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi po, kanitang denging mi pagtaksilan niya, at bayo na po sang lobdinaw ning bien aking pamahilas at kamatayan na kinuha na yung tinape, pepasalamatan ak at pinuri, piraso na yung tinape, at dinong naiti ka ng disipulo na at ngana, kunan naiti kayungan, at mangan kayo kaniti, lingitiing katawan ko, amidawon para kekay.

Makanyan mo naman kay bat na ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata na kat pinuri, dinuni di ka rin disipulo na at ngana, kunanyiti kayungan at minum kay kuniti, ulingiting kalis ning daya ko, ning daya ning bayo at alanganggang tipan, kami bugu para ke kayo at para karing sablang tao, bang kanita mi patawaran laring kasalanan, dapta niya iti king pamigaga na kayo panako.

Inyangining gaganakan mi, o magumakalulungig pa, ing kamatay nating pangasubli ng mebi, daraon mi akeka iting kinape ning bi, pating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, at sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong, ning banal espiritu. Ganakan me o ikpa, ing banalaka pulungan mo makalaganap king meto yato, ban mi ganap yaking lugod mo, kambe ng leyo, ikalabing hapat ing papa mi, ni Florentino ing arsobispo mi, ding sablang pari ang pon diakono, at ding sablang susuyo, king banal abalayan mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ng pangasubling mebie, king pakalulo mo, idala mula ding sablang mayangon na bieket ang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan, karapat dapat magkamit king bielananga, ban kambenin mara Virgen Maria, indunin Diyos, kamben ang San Jose, ng esposo na, kamberin lang mga apostol, lalong-lalo na isang Santiago, at din sablang banalang ibiebie ka lugod-lugod keka, king kekabanding panahon, apurian at apaligayan da ka sana, king kapamilatana ng Jesucristo ng anak mo. King kapamilatana kang benampon kaya, kagunning banal espiritu, sablang parangalampon ligaya keka o Diyosik panglubos may paya, manggaman

Ikabos mo kami, King Sablang Marok, o Ipa, malugod mo ipagkalubing kapayapan, King Panahon mi, panging kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, King Pamanalipaning kasalanan, at mikabiyos kaming ngalang kasasagkulan, King Sablang Kaligaligan, kapang panayan at pagsadyan mi, ing panyatang ng mitong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo.

0: Roy pa, in ginuming aso Kristo, sinabi na kaling apostol na, in kapayapan na lakuan ko ke kayo, in kapayapan ko babie ko ke kayo. E mula sana babalik dan din kasalanan mi, uning pansinan mo, in kasalpantayanan ng banal agapulungan mo, layin na yung pamayapan at pisan metungan at pangking kaburian mo, ikang mabibye at magari, manggaman king alanangga.
1: Amen.
0: Ing kapayapan ng ginumantabi sa kapilan man, kekayungan.
1: At keka antimurin.
0: Yan pang tayo pong wagaan ng kapayapan king balang metong. Kapayapan po kekayungan.

0: Manalangin tayo. O Diyos sa ginumi, ipagkalan mo kay kami ing lubos sa kapaldanan, abubungan ing pakalulo mo. Malugod mo kami sana ng sopan king pamipiepiemi, banking sabla-sabla, akwara kang apamatulan at apaligayan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi.
1: Amen. Kapabaluan po, King darating ng August 28, 2026, Aldo Biernis, alatamo pong banalamisa king parokyo. Dapat reng talasalpan tayo, agyagan lapong simbo king barangay San Agustin para king kapagmasusyan ning kafiesta ng San Agustin ning Hipona. Deni puring makatuking oras ning karelang banalamisa king bisitas. Alas 6 ning abak, alas 8 ning abak, at itang 5:30 ning gatpanapon. Dakal pong salamat.
0: Wala pong misa kay Biyernes, magpamiesta tamo King San Agustin. Punto lang tara rin ni Albugan, Nepo. Ang ginoong mantabi, ake kayo.
1: At keka,
0: antipo. Bendisinan ako ng Diyos sa may payang tutugig pa, pating anak, at ing banal espiritu.
1: Amen.
0: Ing misa, may daume, umeko, King Kapayapan.
1: Salamat, King Diyos.
0: May payabak po, kay kayo.
1: May payabak po.